0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ay pare, bago na itong sasakyan ah. Asan na yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
1: yun lang.

0: ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: TAPS Tops Radio.
1: Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
1: Ah, yun lang.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Ah, yun lang!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
1: Ah, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
3: Ah eh, yun lang.

0: Colangino, a grade 7 learner.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Gwapo ba? Yun lang.

0: The best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TOPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga TAPSian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat TAPSian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo dun. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!
4: Hey! Hey!

Yung feeling mo eh parang tanghali na. Yung feeling mo eh kaaga-aga pero pagod ka na. Yung feeling mo na hindi pa sumisikat ang haring araw ay parang palubog na. Gusto mo palubog na ulit ang araw. Magandang umaga, 6:22 ang ating oras. Mga classmate, kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Tops Radio, real radio. Pagod ba? Ganyan lang talaga yan. At kasama niyo si DJ No Name. Tinitinang ko lang yung mga ano, ano tawag dyan? Mga headline. Tinitinang ko lang kung merong ikasasakit ng damdamin natin sa headline o dili kaya ay ikakatuwa natin sa headline na medyo magpapaganda ng ating araw ngayong araw. Pero feeling ko lang ay parang wala naman. Parang wala. Magandang umaga, 6:23 ang ating oras. Good morning!

Magandang umaga, kayo ay nakikinig sa pinakapogi, pinakamacho, pinakatarantadong DJ. Mas pinakataranta. Kamusta po ngayon po ay Miyerkules? Kamusta ang ating mga bagay-bagay? Kamusta naman po ang inyong mga feeling nyo ba eh, ano? Feeling nyo ba eh, magiging productive kayo ngayong araw? Eh, di wow! Atin na nyo lang ha, dapat mga galawan natin ay pulido! At dapat ay kaaya-aya! O dili kaya ay dapat ang ating galawan ngayon ay... Iwas stress. Nagsalita ang todo-todo ang stress. Nagsalita ang sobra sa stress. Tignan natin kung saan tayo makakaiwas ng stress. Huwag nyo na akong gayahin. Don't follow me, I'm lost too. Isa pang pinagkaka-stressan ko ngayong araw ay naubos na ang aking gatas na iniinom tuwing umaga at gabi. Naubos, kaya ang iniinom ko ngayon ay tubig laang. Ano na, mami? Wala na akong ano, hindi na ako strong. Oh. Wala na akong lakas. Oh. Bilhin mo na yung gatas ka. Magandang umaga sa mga nakaantabay sa Tabs Radio, The Breakfast Show. Magandang umaga. Kayo ba mga classmate, yung mga thunders na ano, yung mga kwarentahin dyan, mga kwarentahin dyan o dili kay mga sinkwentahin, kayo ba ay may iniinom na ano, pampalakas sa katawan? Katulad ng tasga, ganyan. Katulad ng gatas, ganyan. Yung gatas pang matanda, ah. On, party, hindi yung nakikiagaw kayo ng gatas ng bata. Nakikiagaw sa gatas ng bata. Grabe kayo. Ano yan, breastfeed? Kayo ba mga thunders eh, ano, nagtitake pa rin ng mga gatas, mga ganyan, mga vitamins ba? Nagtitake din ba kayo? Eh, tingnan nyo kung saan kayo mas magiging healthy. Malay mo naman. Malay mo naman, kailangan nyo ng vitamina, kailangan nyo magtake ng mga kung ano-anong medisina dyan na pampalakas lang ng katawan, ganyan. Hindi naman porke magte-take ka ng medicine eh, meron ka ng ano, meron ka ng sakit. Huwag naman yung saka ka lang mag-take ng medicine kapag meron ka na talaga malubhang sakit. Try nyo rin maghanap ng ano, ng mga vitamina, pampalakas ng katawan, ganyan. Pampatigas ng tuhod. Nasingit. Ako, di ba nga kapag kwarentahin ka na, ang kinatatakutan mo ay maraming mga bagay-bagay. Maraming sakit na nagkanda-kanda labas sa, anong tawag dyan? Na lumalabas na yung mga sakit kapag halimbawa kwarentahin ka na. Kwarentahin ka na, pero yung iba maski trentahin pa lang, lumalabas na ang sakit. Kamusta naman? Nasa ano lang daw yan? Sabi ng mga doktor, nasa pagkain lang yan. Ay, bakit yung kilala ko? Healthy, healthy living naman pero marami ring sakit. Hindi ba pwedeng kainin mo na lang tapos maski mamatay ka na lang na maaga? Gano? mamatay ka na lang na maaga pero nakain mo lahat. Nag-enjoy ka sa lahat ng gusto mo kainin. Mamaya mga classmate, ang dami kong kwento at dami kong lecture sa inyo ngayong araw. Abangan nyo ha, marami akong lecture talaga ngayon. Ewan ko nga ba kung paano niya ako sasabayan mamaya. Pero ang dami kong lecture, promise. At para sa atin lahat yan. Tira muna, chacha muna tayo!

Ay, 6:35 ang ating oras, mga classmate. Isang kanta na lang, balita muna tayo. At pagkatapos ng balita ay aarangkada tayo sa ating kwentuhan. Chinese.

Habagang Balita. Vice President Sara Duterte umasa na magkaroon ng presidential election sa 2028. Ha? Chismis yun ah. Bakit? May naaamoy ba si Vice President Sara Duterte na posibleng hindi magkaroon ng presidential election? My God. Pangulong Marcos at ang kanyang kapatid na si Aimee Marcos, 3 taon na daw na hindi nag-uusap. Tatlong taon, ha? Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa 3 taon na hindi sila nag-uusap? Hindi sila nag-uusap ng formal? Hindi man lang ba sila nagkasalubong sa mga okasyon ng kanilang pamilya? Energy Regulatory, o ERC, pinahinto ang disconnection ng kuryente mula Mayo hanggang Hulyo. Wala daw muna nagpuputol ng kuryente. Very good naman yan. Congressman Leviste at Congressman Recto, anak ni Ralph Recto, nagsagutan sa plenaryo sa isyu ng politika at corruption. Oy! Mga bata, nagsagutan. Huwag nyo lang daanin sa pagwapuhan, ah. Basta ano lang, patalinuhan lang. Nasa kongreso kayo. Nasa kongreso kayo, dapat patalinuhan lang yan. Dahil kung pagwapuhan eh, medyo dehado yung isa eh. Wala daw takutan at suhulan sa impeachment voting. Talaga ba? Well, totoo. Wala lang, pero parang kaming mga ordinaryong mamamayan medyo duda diyan. Hinihikayat ng isang mambabatas na muling tumakbo sa pagkapangulo noo sa 2028. Diyos ko po mahabagin. Huwag niyo nang ituloy yan. Nananahimik na yung mama. Senator Rafi Tulfo, sinabing hindi daw tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Magbabago kaya ang isipan niyan? Ayoko nang mag-talk. At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Umaasa si Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng tapat, maayos at mapayapang presidential election sa 2028. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara sa isang media interview sa The Hague, Netherlands, matapos na matanong kung handa na ba siyang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ayon kay Vice President Sara,
Dahil nagdeklara na siya sa kanyang intensyon na tumakbo sa naturang halalan, siya ay tinuturing na ngayon na presumptive candidate. Umaasa na lamang anya siya na magkakaroon nga talaga ng presidential election sa 2028. Oh. Sabi niya, "We can only pray that there will be a presidential election in 2028. And it will be honest, orderly, and peaceful." Yung medyo may laman kasi sinasabi niya na bakit? Bakit hindi ka umasa? May something ba? Agad namang itong sinagot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sinabing kitang-kita ang mga kinikilos ni Vice President Sara Duterte na sabik itong magiging presidente sa 2028. Ipinahayag ni Castro na habang busy si Duterte sa pag-iisip tungkol sa presidential election, ay abala naman si Pangulong Ferdinand Marcos sa pagresolba sa mga problema na dulot sa krisis sa Middle East. Si Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang nasa The Hague upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay nako, huwag naman sana na magkakaroon ng issue pa yan sa tipong posible ba yun na hindi magkakaroon ng presidential election. Sige, tingnan natin ito. Kinimpirma ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa kabila ng halos tabla niyang rating sa lumabas na survey ng Vice President Sara Duterte at ni Raffy Tulfo. Sa isang panayam, nagpasalamat si Tulfo sa patuloy na pagtitiwala ng publiko. Ngunit nilinaw niya na mas nais niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang senador. Una sa lahat, ang sabi ni Tulfo, buong pakumbaba ako na nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm gonna say it again. Wala po akong balak na tumakbo sa president o sa pagka-president sa 2028. Sa halip, kinumpirma ng senador na muli siyang tatakbo sa re-election sa Senado. Final answer, hindi talaga. Maski na magpahanggang langit. Pahayag yan ni Tulfo. Raffy Tulfo. Ayon pa sa senador, kontento siya sa kanyang kasalukuyang posisyon at naniniwala siyang mas marami pa siyang magagawa bilang mambabatas. Dagdag niya, mas mabigat din ang responsibilidad na pagiging pangulo na anya'y may kaakibat na sakit ng ulo. Dahilan upang hindi niya hangarin ang mas mataas na posisyon sa ngayon.

Desisyon ni Rafi Tulfo. Oh. Buong detalye ng survey. Kapag daw magtatapat si Duterte at saka si Rafi Tulfo ay makakakuha ng 46% o nakuha ng 46% ayon sa survey. Kung ang eleksyon ay gagawin o ginawa noong nag-survey sila. Yan. Rafi Tulfo versus Sara Duterte. Kung sila lang dalawang tatakbo, sino ang pipiliin mo sa dalawa? 46% sila na pareho. Yan. Pero doon naman sa tanong na kung si Duterte at saka si Lenny Robredo, sino ang nanalo sa survey? Si Duterte, si Sara Duterte na nakakuha ng 51% at si Lenny Robredo naman ay nasa 43%. Oh, malayo-layo. Oh. Pero kung si Bam Aquino daw ang katapat ni Sara Duterte, ito ang survey. 55% kay Duterte. Si Bam Aquino ay 32%. Mas mababa na naman kaysa kay Lenny Robredo. Si Bam Aquino. Kung rapok-rapok na. Kung marami na silang tatakbo. Si Sara, si Lenny Robredo, si Rafi Tulfo, si Bam Aquino, andyan pa si Hontiveros, Risa, andyan pa si Remulla Jonvic. Ito ang nasa resulta. Ang pinakakulelat ayon sa survey ay si Jonvic Remulla, ang ating DILG secretary. 1%. Sumunod dyan si Risa Hontiveros. 2%. Pero parang magpapa-endorso na yata si Risa Hontiveros. Hayagan niyang sinasabi na ready siya si Risa Hontiveros. Si Bam Aquino, nasa 5% lang. Si Rafi Tulfo ay nasa 19%. Si Lenny Robredo ay 27%. At malayong 43% si Sara Duterte. Kung gusto ni Sara Duterte, dapat ang manalo. Kung gusto ni Sara Duterte ang mananalo, dapat tatakbo si Lenny Robredo, si Rafi Tulfo at saka si Bam Aquino. Silang tatlo ang magpapagulo sa laban. Pero kung one-on-one, si Sara at saka si Bam, 55 and 32. Si Robredo at saka si Sara, 51 at saka 43. Mananalo pa rin si Sara. Pero kung si Rafi at saka si Duterte, ay tie. Yan ay ayon sa pinakahuling survey. Kung gaganapin ang eleksyon noong nakaraang buwan to nitong survey na to. Yan. At itong survey na to ay kinomisyon ni sino ba ng komisyon? Si ano pangalan niya? Isang senador. Siya ang nangomisyon dito sa survey na ito. Siya daw ang nagbigay ng mga pangalan kung ano mangyayari kung ito yung mga tatakbo. Yan. Si Zubiri, siya yung nangomisyon sa survey na ito ng Social Weather Station. Isinalin niyo sana si Mar Rojas kasi ito yung isa pang balita. Hinikayat na isang kongresista si dating Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na muling tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 eleksyon. Sa ulat ni Darlene Kai, sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hinikayat niya si Rojas na kapwa niya kasapi ng LP o Liberal Party na muling pasukin ang politika. Ay!
Kumandidatong pagkapangulo si Rojas noong 2016 at natalo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-amin ni Erice, nasaktan si Rojas sa naturang kabiguan. Oh. Ako. Nananahimik na si Rojas. Huwag na. Ito isiniwalat ni Amy Marcos. Ay, hindi pala. Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 3 taon na silang hindi nagkakausap ng kapatid niya na si Amy Marcos. Oy. Ayon kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro, sagot ito ng Pangulo ng mahingan ng reaksyon sa mga bagong pahayag ng kapatid. Nauna rito, inilarawan ng senadora ang kanyang relasyon sa Pangulo at kapatid nito na non-existent. Non-existent daw yung kanyang relasyon bilang kapatid. Parang hindi daw sila magkapatid. Sabi ni Castro na kinumpirma ng Pangulo na hindi dumadalo si Senator Amy sa mga pagtitipon o okasyon sa kanilang pamilya. Batay sa paglalarawan ni Yusek Castro sa relasyon o sa reaksyon ng Pangulo, dismayado ito sa mga balitang naririnig sa kapatid. Nang natanong naman kung paanong umabot sa matagal na panahon ang hindi pag-uusap ng magkapatid, sabi ng mainam na si Senator Amy ang tanungin dahil walang anumang damdamin ang presidente sa kanyang ate. Mm-hmm. Noong isang taon ay inamin ni Senator Amy na hindi sila nagkakausap ng Pangulo dahil marami umanong humaharang sa kanila. Ay nako. Posible bang hindi nagkakausap yung mga magkakapatid? Posible yan. Very possible. Nakainom ako ng tubig. Na-guilty ako dun. Sa iba pang balita, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspension ng disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi nakapagbabayad ng kanilang electric bill mula May hanggang July ngayong taon. Papayagan din ng ERC ang installment payment na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sakop ng polisiya ang mga konsumo na hindi lalampas ng 200 kilowatt hours kada buwan, kung saan maari ring hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ayon sa ERC, layunin ng hakbang na mapagaan ang epekto ng mataas na singil ng kuryente na dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa presyo ng enerhiya. Dagdag pa ng ahensya, ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaring ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer. Nilinaw ng ERC na bahagi ito ng emergency measures upang matiyak na hindi mawawalan ng kuryente ang mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Ay nako, hanggang ganyan na lang. Huwag kayong matuwa kasi hindi naman malilibre yan. Babayaran nyo din naman yan. Sa totoong buhay, kapag na-miss nyo ang payment na ngayong Mayo, and then hindi nyo nabayaran, pagdating ng June o July, eh mas mahirap na naman ang magbayad ng ganyan. Mas naipon ba
Yung doble, triple na ang babayaran mo, mas mahirap magbayad ng ganyan. Eh, pagalimbawa, kunyari sa amin, kunyari yung isang bill namin, mahigit 50 mil ngayon, yung isang bill namin, dito sa Alicia lang yun ha, dito sa Alicia, 50 mil yung isang bill. Eh, kung tatlong buwan mo hindi babayaran, tatlong buwan, maski pa hindi magdi-disconnect ang iselco. Eh, kung tatlong buwan, oh, di mas mahirap magbayad ng 150,000. Diba? Mas mahirap yun. Samantala, nagkaroon ng matinding palitan ng pahayag sa plenaryo, plenaryo ng Kamara nitong Martes matapos magbanggaan ang dalawang neophyte lawmakers mula Batangas na sina Representative Leandro Leviste at Representative Ryan Recto. Oy, to the rescue si Ryan Recto sa mga patutsada ni Leviste sa kanyang tatay. Yan. Matapang nananawagan si Leviste na imbestigahan ang hinggil sa umano'y koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Gardiola na nasasangkot sa kontrobersyal ng flood control scandal. Agad namang sumagot si Representative Ryan Recto at mariing ipinagtanggol ang kanyang ama laban sa mga paratang. Kinestyon pa nito ang motibo at basihan ni Leviste sa naturang issue. Pinabulaanan pa niya ang mga akusasyon at iginiit na purely professional lamang ang naging ugnayan ng Executive Secretary at ni Gardiola. Ang bangayan ay nagdulot ng matinding tensyon sa loob ng plenaryo at nagbabadya ng mas malalim na banggaan sa pagitan ng bagong henerasyon ng mga mambabatas mula sa Batangas. Ang daming isiniwalat ni Congressman Leviste kahapon sa Kongreso mismo. Pero nakita nyo ba yung kahapon? Yung plenaryo sa Kongreso? Ang daming wala, no? Ang dami-dami-daming wala. Ang daming wala na mga congressman. Why kaya? Samantala, tungkol sa pagboboto ng impeachment, ito ang susunod na balita. Mariing itinanggi ni Representative Rolando Valeriano ng Manila 2nd District ang alegasyon ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte na ang mga kongresistang boboto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay umano'y nasuhulan o tinakot! Giit ni Valeriano, kung totoo man ang paratang, dapat maglabas ng malinaw na ebidensya si Representative Duterte upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa ni Valeriano, nakapagtataka na si Polong lamang ang maingay sa issue, samantalang ang iba pang mga mambabatas na kaalyado ng Administrasyong Duterte ay kabilang din sa mga nakinabang sa mga proyekto. Bilang kapatid ng pinapa-impeach na Vice Presidente, hindi umano may alis ang pananaw ng kanyang o ng pananaw ni Polong ay upang ipagtanggol ang interes ng kanyang kapatid. Sa kabila ng mga akusasyon, nanindigan si Valeriano na ang boto ng mga kongresista ay nakabatay sa ebidensya at sa kanilang tungkulin na panagutin ang sinumang opisyal na lumabag sa batas. Binigyan din pa nito na ang mga proyekto ay hindi reward kundi obligasyong ipatupad.

0: is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: 7:07 ang ating oras, mga classmate. At ang aking segment ngayon, dito na muna tayo sa Nasaanang Liwanag segment. Kasi nga, wala si Mr. M. Nasaan ba liwanag? Mga ano lang ngayon, mga facts ang ating ibabato ngayon. Mga bagay-bagay. Alam niyo po ba na kahapon ay naka-receive ako ng isang message na nagpapasalamat at na-appreciate daw niya yung isang polisiya. Sabi ng aming admin kasi kahapon, tumawag sila sa amin habang nasa labas kami. Sabi ng aming secretary, sabi niya, nandito si ma'am, ganito, ganyan. Yung kanyang anak po kasi ay sumakabilang buhay nung mga nakaraang buwan. At siyempre, bilang magulang, sobrang sakit nun. And then, parang napasyal si ma'am sa aming opisina. And then sabi niya, binigay ni secretary namin yung kanyang refund kasi hindi nga nagamit yung kanyang tuition fee mula nung nakaraang buwan. Tapos nakatanggap ako ng text message, sabi ni mami, I'm so amazed sa patakaran nyo sa TAPS. Hindi ko inasahan na may maibabalik sa tuition ng anak ko. Di kami makapaniwala na mayroong ganong patakaran. Yun. Sabi niya, thank you so much, sir and ma'am. May God continue to guide and bless you. Maraming salamat po. Tapos sabay sabi niya, we received 14,800. Maraming salamat po. At ang sinagot ko naman, sabi ko, yes ma'am, we refund tuition fees that were not being used. Whatever happens to the child, maski nag-transfer man yan o may nangyari sa bata, this is fair for everyone. Thanks for appreciating. Tapos sumagot pa siya, sabi niya, the best po talaga kayo. Thank you so much. Nasaan ang liwanag doon? Ang nasaan ang liwanag ko doon, kasi nga po, sa ibang mga paaralan, mga classmate, kung iniwanan mo yung paaralan mo, ay hindi ka ire-refund doon sa mga dati mo nang binayaran. Pero ang TAPS po, mula pa nung 2011, pag hindi mo na nagamit yung fees mo, 2011 pa yan ha, mula nung ipinatayo ang TAPS, dati na po naming patakaran yan na nagre-refund kami ng mga fees na hindi nagamit. Meron akong kilalang paaralan sa totoong buhay na kung binayaran mo ang tuition fee, ay hindi mo na makukuha yon kapag galimbawang nagbayad ka na ng tuition fee. Non-refundable. Sa TAPS, hindi po ganun. Ang patakaran na yan ay para fair naman po sa lahat. Anuman yung rason na umalis, anuman yung rason na wala na sa school, wala hong issue doon. Basta importante, magiging fair tayo sa lahat ng mga parents. Okey-dokey. Yung mga ganong malilit na bagay pero na-appreciate ng mga magulang na nagpapaaral sa TAPS. Ang dami-daming mga polisiya ng TAPS na na-appreciate ng aming mga magulang. Katulad halimbawa, yung hindi namin pangungulekta ng kahit anong halaga tuwing meron kaming mga program. Diba, napakabongga kapag kami magpo-program mula sa graduation. Yan, yung graduation. Hindi yan ano, basta nung nagbayad na kayo ng enrollment fees, andun na lahat yun. Wala kaming sinisingil kapag graduation. Hindi kami naniningil ng project o contribution para sa mga top 10. Walang ganon. Yung ibang mga para lang kasi merong sinisingil na ganyan eh. Kapag top 10 ka, meron kang contribution. Marami kami naririnig na ganyan. Walang ganun sa amin. Tapos kapag halimbawa meron kaming year-end program, mga ganyan, may foundation celebration, may foundation program, ganyan, hindi kami naniningil. Ang meron na lang kaming sinisingil, halimbawa, anak mo, sasali ng sayaw, o yung costume na lang niya, eh, yun lang ang ipoprovide mo. O kung halimbawa, ang anak mo ay sasali sa fun run, ganyan, hindi naman sa pilitan yun. Kung gusto niyang makisali sa fun run o sa bubble party sa May 15, yun yung mga ekstrang binabayaran. Bili ka lang ng t-shirt mo, sali ka sa event. Ganun lang yun. Pero sa admin, wala na ho kaming sinisingil na mga monthly maliban sa inyong tuition fee na siyang inaprubahan nyo noong kayo ay nag-enroll. Hindi ho uso sa amin yung mga sobre-sobre na ganyan. Hindi uso sa amin yung sobre-sobre every buwan-buwan na meron kang contribution, any donation, and ganyan-ganyan, wala yun. Kapag foundation celebration naman namin, meron kami yung tinatawag na sponsorship at yan ay hindi mandatory. Yun lang mga gustong maging isa sa mga sponsor. At ang kapalit naman yan ay ang announcement sa Taps Radio. Ganun lang yun. Pero maski namigay kayo ng sponsorship during Foundation Day, walang kinalaman sa grado yan. Hindi rin alam ng mga teachers kung sino yung mga nag-contribute, mga ganyan. Wala yan, labas yan sa grado. Aki-daki. Tapos kapag halimbawa, ang dami-dami mga rason kung bakit gusto nila sa TAPS. Maliban sa mga facility na talaga namang well-maintained, mga technology na nasa TAPS, talaga namang napaka-moderno, ihambing sa iba. Eh, napakalayo na kung ihambing mo ang TAPS sa ibang mga paaralan, napakalayo na ang agwat. Pero still, hindi pa ho kami nagtataas ng tuition fee mula pa noong 2011. Nagbibigay pa nga kami ng discount eh, imbes na mag-increase ng tuition fee. Yung mga ganun mga bagay-bagay. Kapag may graduation, maski customized yung aming mga medal, tinitira namin yan, binubuhos namin lahat ng mga deserve ng bata, binibigay namin lahat yan. Maski nasa 100 pesos na ang halaga ng isang medal, eh kung deserve ng anak mo ang 10 medal, eh di bigay ang 10 medal kung anong nagawa ng anak nyo. Eh kung deserve lang din niya naman ng 2 medal, eh di 2 medal lang. Kung nakalimang medal ka, di swak ka na sa 500 pesos. Pero ano yan, hindi kami naniningil ng para sa graduation. Ang nagbabayad lang ng graduation fee ay yung mga mag-graduate talaga kasi nga meron silang pictorial. Third party naman yon. Yung pictorial, yung frame, yung printing ng inyong diploma at saka printing ng inyong picture na naka-frame, mga ganyan. Yun yung binabayaran ng mga graduates. Pero kapag ibang mga estudyante, hindi graduating, walang binabayaran, maski piso. Yung iba kasi maski pambayad ng sound system, 'di ba? May contribution. Tapos kapag halimbawa, merong mga bagay-bagay na gusto nyong katulad ng halimbawa yung Give a Gift program ng TAPS. Kunyari, mamimigay kami ng mga donasyon, mga gift packs sa mga kapuspalad nating mga kababayan, mga estudyante sa public school. O yun naman ay hindi mandatory kung sino lang yung may iabot, may gustong iabot para idagdag. At yan ay hindi mapupunta sa TAPS admin, kundi mapupunta sa lahat ng mga tinutulungan nating mga estudyante. Grabe, halos abot ng 2 milyong piso ang halaga ng aming pinamimigay na Give a Gift program o Give a Gift sa mga kapuspalad ng mga estudyante. Yun yun. Pero yung sabihin yung may ibang contribution ay wala ho. Iba ibig sabihin ng contribution sa voluntary donation. Okay? Ano pa ba yung mga rason kung bakit gusto nila ang TAPS? Eh, pagkamahal-mahal ng tuition fee. Pero ang daming estudyante. Dumadami pa rin ang dumadami ang estudyante. Sige, hayaan na natin yung mga technology, yung mga high-tech, mga touchscreen, mga CCTV na naka-online, yung texting system natin na hanggang sa huling araw ng klase ay meron, existing, hindi siya nagloloko, hindi siya problemado. Yung mga air-conditioned classroom na talaga namang pagpasok pa lang nila, naka-aircon na hanggang sa umalis sila. Yung ibang aircon na school eh, alas 9 lang daw bubuksan yung aircon, mainit. Ganyan yung school ng anak ko sa Tugiga raw. Saka lang sila mag-o-open kapag medyo tanghali. mga ganun din na namin tinitipid. Kapag sinabi naming aircon talaga yan na talaga namang todo bigay. Lalong lalo na sa Sterling Campus. Naku, i-enjoy nyo yung klase ng classroom dyan. Isa pa sa mga kailangan nyong malaman ay yung mga admin namin sa TAPS. Ang mga admin po namin ay talaga nakatutok sa mga ginagawa namin, sa mga trabaho na kailangan gawin. Alam nyo, sa TAPS, kapag halimbawa may kailangan kayo, kailangan nyo ng diploma, kailangan nyo ng transcript of records, or Form 137 ang tawag, Form 138 report card, ay nako, wala kayong problema dyan. At laging handa dyan, maski hindi nyo kailangang hilingin. Graduation pa lang, ibibigay na namin ang mga diploma na original. Diba, mga ganyan mga bagay. Kapag kailangan mo makausap ang principal, laging nandyan. 99% of the school years, school days, nandyan ang aming principal most of the time. Hindi katulad sa ibang paaralan, pupunta ka, hindi ka pa makapag, hindi mo pa masilayan ang principal. Kakaiba ang diskarte namin sa management ng TAPS. Yan. Sinonim lang, hindi nyo masyado nakikita kasi nandun ako sa taas. Tinago nila ako. Masungit daw ako eh, kaya doon ako sa taas. Nasa second floor. ganun talaga. Tapos yung mga serbisyo namin, sinisiguro naming maayos. Mula sa pagpalabas ng bata, pagpapapasok ng mga estudyante. Ang aming CR po ay todo-todong well-maintained naman kahit papaano. Punta kayo sa ibang mga public places, punta kayo sa mga ibang paaralan. Kita iklang no kayat ti ubit mo ti agtugaw itabawl. Kita iklang no haan nga mabain day ta ubit mo nga agtugaw kadagita toilet bowl dagiti daddu mga eskwelaan. Dito sa TAPS, try nyo lang. Mga simpleng bagay pero grabe ang impact sa amin. May pinuntahan akong isang paaralan. Naka! Diyos ko po mahabagin. Uray at dak pa ilaang ijay ridaw na halos masusuka na ako. Ewan ko anong klaseng ilong. Meron yung mga naninirahan dyan. Bakit hindi nyo makita na ang CR nyo eh pagka dugyot-dugyot? Grabe. Ako bilang hindi sa maarte pero sabi nga nila cleanliness is next to godliness. Hindi sa pagiging maarte pero ayaw na ayaw ko talaga ng CR na madumi. Ang gusto ko sa CR yung dry at malinis at hindi kailangang mandidiri ka, walang marka. Walang marka ng dumi sa bowl. Ayoko nang merong kalawang na nakikita dyan. Ayoko nang may kalawang maski sa gilid-gilid ng tiles ng corner ng CR. Diyos ko po mahabagin. Yung ibang mga public places, just go! Merong nagsabi din sa akin na baka daw gustong gamitin natin yung venue para sa graduation, ganyan-ganyan. Ang inisip ko kaagad din, naku, ayoko dun nang dumi-dumi ng CR. Alam niyo po, sabi ng aking misis, kapag daw pupunta ka sa isang restaurant, kapag pupunta ka sa isang restaurant, tapos Paano mo malalaman kung malinis ang kanilang luto? Malinis silang magluto? Malinis ang kanilang malinis ang pamamaraan ng pagluto? Punta ka daw sa CR. Kung malinis ang CR, malinis daw yung pagkain. Pero kung madumi ang CR, alam mo na madumi din yung pagkain. Bakit? Anong connect? Kasi yun ang standard ng may-ari. Hindi nakikita ng may-ari yung dumi sa CR, ibig sabihin hindi rin niya nakikita yung dumi sa pagluluto. Ibig sabihin, kung madumi ang CR, madumi din ang kusina. Yun lang yun. At naniniwala ako dun. Kung ang CR mo madumi, dugyot ka talaga. Wala na akong masabi dyan. Every time na lumalabas ako, kunyari nagta-travel ako, no? Kunyari punta Manila, ganyan. Kung pwede, mag-CR na ako kasi yung mga dadaanan kong CR, alam ko ng mga dugyutin yan. Hindi sa pagiging maarte, pero ganun dapat. Dapat malinis ang CR. Nako, tapos pag halimbawang wala talagang wala talagang magawa at doon ka mag CR sa ibang lugar. Nako, dala-dala namin ng wipes, tissue, pupunasan mo muna yung bowl bago ka uupo. Maging utility ka ng unang mga minuto bago ka uupo. Bakit naman kasi yan, dugyot-dugyot ng mga CR nyo? My God! Basta yun ang kasabihan namin ni Mrs. Kung madumi ang CR ng isang restaurant, madumi din ang pagkain. Kaya sobrang na-appreciate namin yung mga simpleng CR pero malinis. Tandaan nyo yan. Ay nako. Ano daw? Tanungin yung CR ko kung malinis? Ay nako, grabe. Pasalan nyo kung gusto nyo. Kung ang CR mo madumi, pati rin siyempre bahay mo madumi din, ganyan. Kasi yung standard mo mismo ang apektado. Pero hindi ko talaga alam kung bakit marami talagang dugyutin din talaga. Ay nako. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig. Alam niyo po ba na parami ng parami pa rin ang estudyante ng TAPS? Kahit sa susunod na school year ay alam namin, nakita na namin ang trend at mag-i-increase pa rin ang aming number of enrollees sa susunod na school year kahit saang campus yan. Tanungin niyo ang rason. Siguro ang rason na masasabi ko sa inyo ay nasa pamamahala yan. Umaayos ang pamamahala ng isang pamamahala sa isang paaralan, tuloy-tuloy yan maski sa ibang aspeto, sa kalidad, sa kalinisan, sa lahat na susunod yan kapag ang pamamahala mismo ay maayos. Okey-dokey. Yung top Sterling, maraming naghihintay pero ang kaya lang namin tapusin ngayon ay yung classroom para sa incoming grade 11. Lahat ng incoming grade 11 ay gagamit ng top Sterling campus. Pero pagkatapos ng taon na ito, after ng grade 11 ng school year na ito, gagamitin na yung campus na yan para sa mga top science students. Yung enrollees ng top science. Yun yung naiiba ang curriculum. Level up tayo. Yun yung mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa mga science learners. Okey-dokey. Yung mga pumupunta ng Philippine Science High School, bakit maraming pumupunta sa Philippine Science High School? Maliban sa scholarship, yung kasing curriculum nila ay mas naka-align sa sciences. Yun yung gustong gawin din ng Top Achievers Private School Incorporated. Magkakaroon na tayo ng TAPS Science Campus. pasensya na, hindi natuloy yung college. Baka sa susunod na mga taon na po. Okidoki! Yan ang aking nasana liwanag segment doon sa parent na nag-message sa amin at na-appreciate niya yung aming polisiya na ibabalik ang mga bagay-bagay na fair para ibalik. Maraming salamat din po sa inyo. Sa lahat po ng mga magulang na nakaka-appreciate sa ginagawa ng Top Achievers Private School Incorporated, naku, napakaraming mga bagay-bagay na magugustuhan nyo kapag kayo ay nasa tops na. Hindi lang namin ma-isa-isa lahat yan, pero definitely magugustuhan nyo ang mga polisiya ng aming paaralan. Okay. Teka lang muna, basahin ko lang yung mga nag-message sa ating Facebook page. Magandang umaga kay Pinto Mila, maraming salamat. Kay Edita Miranda, magandang umaga po. Magandang umaga rin kay Ramos Jesus Juvenal, good morning. Good morning din kay Julian Lopez, good morning. Kay Insan Heidi Soriano Kilang, magandang umaga. Kay Ma'am Jacqueline Cappuccino ng Santiago City. Magandang umaga kay Insan Heidi Soriano Kilang, sabi niya, true po yan, no name. Di nagtataas ng tuition fee. Scholar pa nga eh, di ba? Thanks po sa pag-scholar ng dalawa kong anak, sabi ni Insan Heidi Soriano Kilang. Oy, yung mga scholar ko nung araw, namamayagpag sa Tugigaraw. Number one si Honey Rose. Wala sa akin. Congratulations. Eh, kilang naman kasi talaga yan. Pinagsamang kilang in Soriano pala. Good morning kay Teacher Ram Paharillo. Good morning Teacher Ram. Kailan ka mag-invite ng relaxation? Matindi na yung stress ko sa mga nakaraang mga buwan at saka araw, Teacher Ram. Baka naman pwedeng invite mo ako para ma-relax nga rin ako. Mapanakman maki-CR dita DJ. Ano daw? Kay kayat ko nadalus mabalin ka pay mangan iti ken maturog iti unig ta si Aryo. Sabi ni Milador. Ay ki mapankalata. Nagmayat ti feeling no nadalus ti CR DJ, di ba? Sabi ni Milador. Naman. Okay, yan na muna ang ating kwentuhan ngayong araw. Sa mga susunod na mga pagkakataon ay mas marami pa akong iraratsyada sa inyo. Okay, good morning kay Ma'am Pasing, magandang umaga. Salamat po sa pagkikinig at good morning na rin po sa inyong mga anak. Yan, good morning. At siyempre sa lahat po naman nakikinig ng Tops Radio. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pakikinig ng 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ako'y magpapaalam na po. Ayan, pupunta na naman ako sa construction site. Foreman. Foreman na naman ang tao. Bye-bye.